Ari ñami charinchi chusku hatun pacha ishkay chunga shuk chinillapimi pacta kushkanchi kay tutamanta kankuna kasna sumak levyasha kati hukpika ñuka kaymanda kasna napaykunawanmi pactajuni kankuna wasikunapi kay takikunata uyachisha

Chi. Arikazna sumakta kiwangmi pakta hushkanchi mamakune kuna. Imashinata nya puruntu hushkangichu mashi Rigoberto Tanguila chapanama ringapa harin.